Tusarok si mavi tamau na CBC kutusang naro malugun. Tusang naro mayati tuksarakon naktasi titirak paglusi ukara paglusiro. Titikaw si kutitirakon naktasi Sunday Request Show 101-350 Queen Elizabeth Way Iqaluit Nunavut X0A2H0 Iki akivik kutitirakon naktasi tau uvanu toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook kut kinagun naktu si Sunday Request Show ilaw yung managaglo si anyaktago si teko na titakakatagun naktu si tao sukayuk ko fax titakakatagun naktu si 867-979-6147 Nipilo katakon naktu si Okaraw Tikut tamanga ikarong ni 979-6101 Ungasik tumi akikangitlo ni tana 1-888-896-3135 Ikaw magiti Okatya katakon si kisumitusang naro mang mangat Kikun ni ingyak taong mangat Tamadjangin nama nareng ni naruang mangasi. Ikiakivikut tusang nakto karumarang ming mat Cinderella meet. Tana akutok ipiak tusang narumayok. You don't know what you've got till it's gone. Tana niki akamungmut tuturak titawo. Kuya di terlo ni kanurima ikayo katagabigong.

Halo, Nate, request show mo tu sa yumaya ka. Akang ma agakura mo kasangin na ko tengagura inyok tito sune ni dia tita ka kimok sisunod. Nukak sa ka kimok sisunod na lang mati upang hali ayok sunga kanayang ni kumo. Anyways, teng na naniyawin ako ni akang maaagasura mo. Kuya na may kubang may ko.